0: Allah ya albarkace mu akwai mutane a hanyar nan wannan hanyar yawanta hada har jigawa misali akwai makarantu yawanci idan yara suna tsallakawa daga makaranta to akan buge wasu yaran ni kaina wannan haka ta faru da ni yaro na yazo ya tsaya yana jira ya tsallaka ashe mota ya biyo yayi aran hannu anan aka buge shi wanda ke kafai sai ya samu a tsawon lokaci kaga gashi an mai asarar makaranta kuma gashi kuma ya samu lalura kuma babu dadewa mu haka anan makarantan gundawa an buge wani yaro nan take ya mutu to muna kira ga hukumomin da abin da ya abin da sun lura da hanyar idan an samu masu irin wannan aka masu a hukunta su domin kara kara sannan kuma bugu da kari saboda akwai kamfani ka ana samun manyan motoci kuma ga su kansu yanzu manyan motocin su ma za ka ga suna aran hannu saboda su je wai su yi skeli to ya kamata ko ina mutun yake yi hakuri ya bi ka'idan hanya ya je ya jiyo kaga za a samu sauki kuma gashi yanzu hanyar nan da hannu ɗaya ne muna ta kuka akan cewa ana samun hadarika to gashi yanzu an yi hannu biyu kuma sannan wannan ma Allah ta biyo baya muna kira dukkan wanda abin ya shafa su dauki matakin da ya dace domin a rika samun rashin wannan hadarika da ake samu
1: ina kira ga MD na Karocha dan Allah fi samu muna cikiyar Bahari Yelo dan zaki Bahari Yelo dan zakin nan sannan yake kan aikin sa akan hada road yan trailer ba sa aran hannu kanta kai duk mota daukan kaya da kai kurkura ba ta aran hannu amma yanzu sakamakon Yelo baya nan aran hannu ya dawo a yankin Gunduwa da dan Sarai har zuwa kamfanin dan zaki na yinkafa yanzu aran hannu ba kunya ba tsoro musamman masu zuwa sikeli dan Allah ai muna cikiyar Osi Bahari Yelo dan zaki a damana da shi in kuma da yalin sa to a kama na madadin sa tana jiki da jini
2: wannan kenan anan kuma hukumar Hizba ta jihar Kano ta kara wa komandodin ta na karanan hukumomi 44 mukami daga mukamin mataimakin sufurtanda zuwa sufurtanda da yake jawabi yayin bikin kara girman babban komandan rundunar Hizba ta jihar Kano Malam Aminu Ibrahim Daurawa ya bayyana cewa an yi wa komandojin ƙarin girma ne bisa jajircewarsu kwazo da kuma himma wajen gudanar da ayyukansu a wata takarda da daraktan wayar da kan jama'a na hukumar Awal Ado Sheshe ya sanya wa hannu ta bayyana cewa shugaban kungiyar komandojin Hizba na ƙaranan hukumomi 44 da ke nan jihar Kano sufurtanda Hamidan Tanko Alaska wanda shine komandan Hizba na karamar hukumar birni ya ce hakika wannan karin girma da aka yi musu ya kara musu kwarin gwiwa wajen ganin cewa an kakkabe dukkanin aikin badala hadin jihar Kano gabaki daya yanzu kuwa sai bangaren yan wahabu ka dafa mana daga cigajiyar sashin nan na rabbana ka wadata mu a wannan karan masu leko
3: Allah ya bani baiwar yara guda uku na haife su amma kuma mahaifinsu ba shi da shi muna ta faman dawainiya da rayuwa harkan madara da abincin ma da za a ci dai duka dai sai a hankali shine nazo nake roƙon al'umma a taimaka min dan Allah dan Annabi ga wanda Allah ya sarewa domin in kula da yaran nan da abin da za su ci da ni ma abin da zan kula da kaina saboda wallahi mahaifinsu ba shi da shi ni ma babu shine nake roƙon al'umma su taimaka mana dan Allah dan Annabi
2: Dika kuma anan shirin zai da sa'aya. A madadin jagoran tashar Arewa Radio Shehu Bala Muhammad Kabara. Mamallakin tashar Injiniya Aminu Ibrahim Musalli. Da ma kafatanin abokan aiki. Adam ke cewa sa duwa al